ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenkani thulani bo selivukile idimoni la libabuzile basiyonga bewubiphiswa namja chongani bo siyabona ngimnesimsam sizile thile